Stop touching me, mates. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touching me, mates. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.